0: Amachi Shimikuna.
1: Mana suk pandariskat sukangi. Amau takunaka uni watakunatami. Kausai imasina kazariskata achiyanata maska kunkuna. Wakinkunaka kausai taka. Surayu urmaspa kazariskatami ninkuna. Suktakunaka kausaika sureaksion molecular niska tukuskawan kazariskata. Kutin suktakunaka kausaika manata kai asbapi kazariskata.